Ne kuma cɛ ye wotɔn bila ka o minisa dun. O ko ma cɛ Dirisa ye wotɔn lakɔli karamɔgɔya la. Ne kuma mada kama e bɛ cɛ mada kama. O ko ma cɛ seti ye dabari ti ye. I tun t'i la don ninnu na siri ka

I mana kɛnɛ ka fɔ ma ka kɛ mɔgɔ la ka fɔ mɔgɔ ma ɲina e gwɛn fɛ o kɛra ɲumankunda sa jugumankunda ne ferekansi mana wuli kɔrɔ tɛ ɲɛ papiye ni krayɔn ta la ko sɛbɛn ko donna kɔtɛ kɔtɛ nka farikansi wuli ko bɛɛ tɛ

Kuluma nasonga sabalomthitha sabane efike nemiluko kwami ngikhomba ukhoko umuntu ongamanaza. Kuluma ngeAfrica mamazi ke lapho ngikhomba ukhoko ekhona ningikhomba ukuthi ngikhomba be ngamkhonwa usibongile. Hawo kodwa khona ngikhomba nabo mami ngiyenza ngithi ufule ngifuna ngikhomba ukhoko lekho khoko. Yimi ke umuntu ngivula sengizaza basho bana ngimi ngendaba ngigwe go konke ngamanaza. Yimloyo bese bethalikho ngidlozi sina siAfrica mamazi yasebenzela.

0: Asuasuasuasuasu supan bi ba yari ma o.
1: Aluasio. Oh, oh, group super.
0: Bismillah. Kari ko sallama wa refa.